E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou matu nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea ka tōi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga tū, rātou kua hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga kua whakawairuatia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: E ngā iwi e kua rere ao kapua. He mea whakamōhio tēnei waiata ki ngā iwi mo te haerenga o te puea, rāua ko piki koroki ki tā wāhi ki rarotonga. I ngā tau o te whātekau, ki te tiki i te oranga mo te rangatahi mo ngā iwi. Ko te oranga e mea tia ake nei, ko te tūhonohono mai o ngā iwi o rarotonga ki te kīngitanga.